0: mẹtẹnà rẹdiò wo sùn nàdà mẹ má sàm yẹ baako pẹ mẹ n ti sàn mi nọọma da dẹbi ẹ yà ànà mẹ kásẹ èmi mẹtẹnà rẹdiò wo sùn ẹnà mẹ di abánimá wọn nàṣà abánimá mi kúrò ń bọsùn nkùrò mu nyina sọ mi kúrò ń bọsùn mu ẹkùn mọ mu mi ni nkurọfọ bebree yẹn mẹtẹnà rẹdiò wo sùn na ọmọ kansam hunu ẹnà mẹ di abánimá wọn aká mọ mẹ di abánimá wọn nàá mọ ẹsẹ ẹni sè bebree nàá ká bọ ọmọ ọmọ ewu bebree nàá sọ ọmọ bọsùn ní ẹkùn mọ mu. O 20 cities ni o 30 cities a o aman fo de best send unti na ba tena radio so na wo ya ho sa wo ya konfo na wo bro ho nua me nua emfa sa de na mo bra na wa bra bo enti wo ye lotu e ya plan e be bo e be bo te said ya me kire kire mi obi be tena se ya plan ni bo wi o se ye ade she kan wo aba na bo me se ene aba na e bo enya duru enya bosom eya mathematics anything in your family addition the lotto mathematician man who yet me jefo what the atnase u bo se be duo nyumre no na maba na bo na manfo e dia dance na se ah inti da ben na addition be ba biu sabre no na obi anya sika se tam na se wo kura pe na woni nam na wodi wuti apempem me no man ye
1: DJ, me church here, obi biara edi ba radio, efi di kesi esu, ewa gana ha. Abi biya, DJ, diya mendi bebe biya, me me kisho se, ebe buwao na abuwa me, na abuwa e jume ana radio yi. Enunti, me di ocheche ni biya ni dinde, se chas, abe radio yusu, am uyi mkunya. Se chas e ba ye no, me pacho, midweek no, aba wa di ba ye na, abo. Fortune Thursday aba Sir Charles the bar radio so assign abo Sir Charles ena se se yeti no Sir Charles ena menewo.

amenina mumra mie yo nyang kupong ni Obama a otia hewan so aye. Ha ha ha. Mumfan ni kasian tiamu hallelujah na ofata. Hey.